0: Tech, RDI, maybe Hari Ministry of Trade. Angana daga nonga ila wande mane na killum ko yang anga ga katandu na hana mo ya manke ni gambia re menye ya gare anka ni na ha
1: mana le ke ngana ka na ka
0: ko ngara ke be ko nan daga re antel le nonye ku la wande man ku xibaari wi ko no radio nun di daga na adu tele mun bala nga tu ya manke problem ngani bi anta radio tirin kana anta tele hay anga ke internet ya anta hisi ta so hay
1: kono to mo nya ko ama waran ke nyime hay an nyime asi ta na kibe
0: wallahi
1: an nyime nan du de mana
0: sa sa an na tri be nya an na wu daga na no boy ma so ko ni hinan sa do so ka ta aga na nya mo ko Allah wi ko ndu na pasi ama ka bo de Allah wa ke nya na pasi
1: aw ba so ta no ari
0: ha mu ngude an nin ko
2: sa handi nanu ida sigira kan fo barkinda ngita na fondo ngaru na tawandi kendo gadi awayon kotu ngakuma awide mana iganchiri sahare trendini mokobe simi fo barkinde kama na naburen kitandi idu dangani nan chigidi duya aro khadi ni dembayonu ni dema munaha be hagai na toron kitandi sahare yom fo laqenga na ndagata ru naburen ganchiri marene mokobe na nchafandindi igatine kewedan record keeping na ndagata u saamfula kenga adu khadi taga ninde biya kaga nchiri nyana saka nkama na nchahari nga kunga na register jamane ke kama ane nyani adu khadi munaha ngai loa mfula kenga da kebe tirindi yoro ambi chaga dia mandengita kesafandinde kundu igatine kewedangani single window safandinde tarankaranga awaki lenki nanga na business nga kunga na register bitabane Allah wa ko number khelli 1229 mobile network sugal lingan kamandangani jamane kamma anda fofotugana na foga be khara

0: jërëjëf Tom. Jërëjëf. Market ci industrie doon doxé ak nit ki suñ lay jëlé liggéey té ñu lay fé yow it war nga def liggéey wër bu dé té war nga joxé sa bop bam jeex man lool la doon def ci nga ma xamé ci si la ma ñu bari xamé waaw gambie suma réew la sopana gambie té dina continuer di liggéeyal suma réew inshallah su dé wër gu yaram bang fa katan bang fa I will continue to give my best. And sude sari wulu nañ la be ñu jox la assignment jël la liggéey jox la office wala re bu reey la ko la le guguna liko mutali moy nga joxe sa bop bam jeex with effective and efficient services wa lulu lu bax la liggéey dal joxe sa bop bam jeex lu bax la té nit ki sa réew nga am réew nak mu ngi doré ci kër waaw sa kër lim fa mën ngay joxé bam jeex waaw yo ya sa jabar ak say dom bu boba so éwo su suba sa kër li nga mën ngay joxé li nga am mom ngay joxé li nga mën ngay def so nañ continuer di def lu re bu ko défé ñu am gambie bo xamné amut morom bala ñu titaro yenen rew yi nañ fay ku nekkale def li nga mën ci gambie ñu titaro gambie parce que gambie lañ am bin ñep di len seglu kat yi ak nañ ak ñi nga xamne ñu ngi deglu waye ñom duñ dékkon té bëk ci ñu ngi len di gërëm yenit suñ soppé yi nga xamne ñu ngi suri lool ñu ngi len di gërëm ñep té di len ñaanal fan gu gudd ak wër gu yaram yalla may ñu natangé yalla ibin ñu ay bunti natangé bunte yu gën ci ñun ak suñu njabor yalla nañu ko yalla defal waaw mu mussal ñu ci musiba ak bala ak rëccuté noni nak ñu ngi fexé waaw ñu ngi fexé yu bon fexé yu ñaaw ak seen jabrani way yalla nañu yalla mussal ci seen pexé yu boné ak seen jabrani inshallah fi lañu im ak yeen bi benen arabo bu sobe yalla Fatuna So moñu jappalé won ci machine bi Fatuna So it's good time to say goodbye
1: jerejef Mr Kebe di gërem Kolasi di gërem suma former teacher bi di Mr Balde di ko gërem lu bari bari comme nima ko waxe rek programme bi néna interesting na waye bala ma dem rek dina nuyu suma oncle Alhaji docteur ba nuyu suma chéri coco Mamboy ak suma benen papa Juba oncle Rosie mako nuyu bu ba ak suma xarit bi coco di oncle Koli Fay
0: gen Koli Fay
1: mako nuyu bu ba ak Adama Life suma yaay bopa kon nuyu na ñep gërem na ñep sant na ñep oncle Ibrahim Fall mang la nuyu bu baaxa baax di len jox rendez-vous ba next week Wednesday inshallah rabbi yendok jam
0: ñu Allah ji suñu ñep ñu ngi len baaji lu ndeng nuyu Jean Koulifa Malé Sala pa Malé Sala wa Bakawi Ousma nga bu futum ko tay ka falale Dubai Nkolo ngal be konton Dubai Nkolo Ousmane inshallah jere ngeen jef di nuyu warale ko ci suñu direct fi general Aida Dieng Ndiaye di ko nuyu ak suñu ministre bi honorable Abdou Diop momi ñu ko nuyu bu baax directeur général GTI Ay Mamoud Lamine Singate ak sen député directeur général Mr Sirif Conté ñu ko nuyu directeur général NCAC Assoum Cissé ak wa NCAC yépp ñu ngi nuyu di len sante di len gërëm inshallah be benen alarba yal nañ endo jamm
2: Augustus Jata, husband of the deceased, the family of the late Ida Lofty Mendy, sister-in-law of the deceased, the Da Costa family of Latikunda Yiringanya, the Sambu family of New Joshuang, Ndei, Andrew, Cecilia, and Therese Jata, children of the deceased, the family of the late Cecilia Ida Mendy of Latikunda Yiringanya,

0: bok ñu sédo ko muy traffic talk consent driver apprenti accept di garage police everybody e kep ko xamne rek yaangi dund ci bi traffic bi mom la consent kon ñun yépp ñu jema gestu lan moy transport bi lan moy traffic bi su ko defé rek ñu waxtané ko ba gis ne suñ ko waxtané rek inshallah dinañ ci am liñ bëgga way ma bayilé nak ak seen tom seen set mo introduce bopam because man dama introduce jola de way bu na introduce bopam
1: assalamu alaykum master ndjay neena la may neuy staff west coast may neuy top west coast program west coast may neuy inspector general of police at deputy am
0: okay ganaw mune mom noy na ben inspector general of police ak ay liguey katam man tam noy na smart transport union ak smart transport minister ñom yépp ñu mag len di noy di len wax ne ñu dalak jamm ci bir waxtan bi di noyu chef de garage yek apprenti yek police nek ci kaw yoon bi ñom yépp gatcha ngala ma goor lañ jambar lañ na bi lum sap ñu ci bir kon nak ñu ñew ak sen suñ waxtan ñew ak topic biñ indi way waji tay lan moy bo lan nga indi
1: master ndjay tay luma bëgga ñu waxtan moy moy resting ak sleeping moy how man nakala mëna wa resting
0: wow, comme nekani mom lim indi pour ñu waxtané ko rek moy diga driver buy dawal be son wara okay. Nopaleku
1: okay.
0: Ak itamen rek nel driver yi de nelew ci kaw tali
1: bi
0: manam waxtan bi tay ci fofu lay ko djubal manam liñuy ep liñuy liggey ban waxtu lañuy jog ban waxtu lañ de wacha ak long journey dem ñew wara res reso
1: so,
0: nga wara dem deluat ak ci legi fat fat trip taxaw nga ep wara deluat tay ma bayilé nak eso mo xoss ci touti rek fofu lay waxtane
1: waaw comme luma la wax rek cause gis nga driver so wara nek di liguey ci traffic bi da nga wara am rest cause ñu ñepp am na né driving easy out especially you dey dem you dey def journey long distance journey fofu driver yi bari dañ soxla pour ñu rest because fi nga dey dem dafa sori su fekke ne yow do meuna am rest bes bobu wa da nga wara try at least nga am nelaw correct bala nga duga ci moto at least nga nelaw for 7 hours or more than 7 hours wa yow mun lo nelaw for a good 5 hours nga jog buga daw buga dem for like a dawal for like 3-4 hours lolou correct so luma nek di ñaan driver yi moy nen try ñu am rest book bu ba ak ñu am nelaw bu ba because yow sekina da nga nek di dem nga am long distance journey bi yow da nga wala rest so feel ne so demé be nga feel ne man fuma nekani dama how much is it gomantu or so fekena

0: Oh, bala nga dem lonjoni bi try nga am nelaw bu ba da nga gis yow dina la dimbal sa waaye am loo nelaw bu ba nga bugga dawal moto loolu baaxut mostly yooyu moo dee da nga de gis yeneen accident yi sax soo ko investigate da nga dee end up gis ne loolu driver bi mu ngi nelaw oh driver bi dafa sona so ma ngi ñaan driver yépp nañ bàyyi suñu xel bu ba si loolu so comme mba mi fokan wolom ko driving ning sino bukata driving ning bata bukata ñola so mba driver be danila nga try ka sino kendo soto at least nga 7 hours sino soto o ming siata wati but nga 3 hours sino soto 4 hours sino after nga na long distance journey ke woman better cause it a driver niyo journey sifa ebo journey sifa lkono ya je konte sino le banna inyanta mine kela inyanta lolale ikani fang force wa ni ya je fananko mba journey nyin kono mba tatale je fane inyanta lolale imanyan ne fango force la cause mbe yalla nako sino ba momi no manyan na moto borondi la ani momi fane yalla nko abatata amanyan na moto borondi la cause akatebula kula kono coming wato do bije ka accidental dolje anita fango mantra moto kono ni yaw accidental je mina ku follow min kan ne hakilo kono fanyin driver aba sino la because ni nata je accident o nyin aketa nyami so mbe driver be danila nga try nga sino kendo soto nga try nga fonyon din kendo soto nkana bula moto fana kono ninga je ko sino le banda wala ninga je ko mbata tale so sang hakilo to woto bake
1: yeah. Yo apaka eso fojang comme lim don wa fi lu am njariñ la lu am solo la lim mujjé lo la wara ñeké nak na la ka soso ba am na nekane su duggé ci olof dafa koy jaay ñew tok kon nak lim don waxtan rek moy ñun suñ bokki driver yi gis nañ né moto nekut foyé kay té moto mo ñu oppa doolé moto soy waxu di dugga ci moto duga bi rek nga xam way foy enak mom do ko de xam so kon specially ñun suñ truck driver yi de dem fusori wala sprinter yi de dem fusori wala commercial bi ko yi nga am ni dal ñu ngi dox lu sori legui sa def de am ci private sometimes why driver in general mo laaj choono waaye laaj na noppaleko so because fuñ jaar dinañ soona asoir asuit ñun dem rek lañ ñu wax te fi ñoo dem dafa sori danañ dem waaye naka lañuy demee ak soo demee ba gisatuloo sa boppa ci yoon bi yaa ngi war a nelaw gémentu because nelaw day waaj sometime am na yenn choono bi nga soona nag nelaw bi du waaj de nga jékki-jékki daw bu yàgga rek nga sa bakk sa jéeb bi mooy door baar bi ci ngay xam ne yaag doon nelaw te épp te trip dem fu sori exiwaat amaat di same trip delluwaat fu nga jóge woon ci how many miles ou how many kilometres sori na pour yow moo tax ba boo teetee sa yéen a yi daf dee jar nga am ñaari driver ci moto bi kii su demee ba week mu bàyyi keneen ki dawal waaye driver lañ wax waxuñu nag apprenté apprenté bu mun wax ak yooyu noonu xëy na comme amul license seefut doo mun a advise nit loolu waaye driver am na yenn moto yoo xam ne mën nañoo nekk ñaari driver dawalee ba soxna nga jox kale mu dawal su fekkee ne nag

0: lo def lol tam so demé trip bo ñëwé at 10 nga res nopal yaram yi touti nan ndox bu séda def yefi pol ko defé xel mi ñëwaat yaram yi fasu won ñëwaat nga mëna togaat ci moto ndax moto say say la moto fi muy nexé fofu la musibam di ñëw té lélé nga ñëw ci moto tamen bo holé ah nga ñëw ci trafic nga pan instead of nga move be am space wara taxaw do move taxaw ba nga pan rek ngay taxaw dal di faq ay xob tek ci tali bi wala nga jël ay saaku def ci tali bi e dal di tok te na ci sa ron moto wala ci side bobu sax ya nga nelaw lolou yeb seefu akatuma gudi nga gis benen moto joge fele hejna driver ba nga sona mu ngeen nelaw di daw daw yu metti lan lay mujjé auto bobu taw lay fekka fofu rek duga ci rof tampon ko loru lorale ñep amna yit ñenañ yu nga xamne ah maasi suma bojang bi la mën nañu jël ndox tuti naan rek yef yi doy war be tax na parking bo pané war nañ ko jema sétat ndax moto du jekki jek rek pan rek taxawal bopam way noy naanté ak mom be taxaw lolou su ko waré do gisé ñu diko wax moy nelew kat bi ci bopam bu ñëwé fekkanu mel noon wala ki nga xamné boti dañuy xoy xamacc ah bu ñëwé mën na roof loru lor doomi adamay moy lu metti radio dafa nek li nga xamné tay da ngay waxtané li mu neex la ele nga waxtané la le mu naxari la bëgg dégg lañ ci bëgg ak jangalanté motax ñu né so xéé tay di daw bengon ba so sété fi ci bi taam bi fi amna ño xamné driver yo xamné at lista dañ dé daw liggéey bétu ñu joxé sir ñu dem am ño xamné nak ci tal dañ bëgg fanan ci tali bi tamen di door war be paré bëgg ci élection tamen ñu nekkan daana ci liggéey bi di yaram def dé sona fofu la eso doon wayé ñu moytu ñu sama bakani ak yele fi nit ñi fofu la eso doon waxé pour mo leer su ko defé nak ñu baña yakam ti xamni aduna mom do xey rek am yépp waye li sa wors ak den ko am ak loy mon di dawalé yitam tax amna noko no wara bayé sa xel because nak moto mu ngey daw fekka tax wuti wul xaaliss waye mu nga faji benen soxla té amna yo xamné dina la yakal sa liggéey loralé kenen lolu moko jar motax muné nelaw bi ak choono bi nit def de soona be ful jele ci febar am nga so waye ci nelaw bi ba paré nga ñew ci choono nit ki dafa wara xam liko sonal dom adama fokk mu soona ndax roxu bi moy la choono nga bu ko xey tok dafa metti driver yu bari ñu ngi ni suma machine sen digay baxatu nañ di am sax emoret ndek togaay bu yaga boko xolé togaay bu yaga moko dé waral su ko défé ñuy bay suñu xel sax at least nga daw di dem passé nga dem be jaara soma nga aga nga break touti for some minutes hour nga téggu wat ci yoon bi was bakat bi yombana sona way yombana nopalé ko budé choono la huma bugé nelaw dé way choono mom bo ñëwé nga res nan sa do bougé dalé ka bir bi fess bo talaté dé nga défa dara kon mën nga nopalé ko way da ngay dawal dem ba ci yoon bi am poncho tanka ba bunana nga nekata kurtu ak choono bobu ak design yi pono bobu nonu be nga monté be paré nga wara téggu wat ci yoon bi ak sa choono bobu té yaram bi dafa laaj noppalé ko yaram bi fokk mu noppalé ko kon eso pour na lolou nga doon wax suma djoumé nga delu war ci
1: no sa waxtan bi dafa am luma djel fofu moy comme ñu xamné comme nga nek ci journey bi o nga am breakdown ci kaw tali bi instead of nga jël this triangular reflector bi nga tek ko ci yone bi pour yenen driver ak yenen other road users pour ñu xamné moto mo taxaw ci tali bi waaw lolu dafa ba trop dama gis né sérieux yu bari pour nga dem jënda reflector bi ñom dindé def lolu moy indicator indé taw comme moto su pané li nga dé taw ci yone ñom lu ngeen bëgg sa ñu dem jënda jaasi suñ pané ñu dok ay am ko ci biir moto so pané ñu dem dok bantay tek ko ci yone bi lolu correct li nga wara def da nga wara am sa indicator bi reflector bi nga so pané rek nga tek ko ci yone bi da nga gis yenen ni suñ gisé lolou dinañ xamné moto mo pan ci kanam so ma ngi ñaan driver bari nañ try ñu bay suñ help ba benen bi moy duganen ci nawet bi gis na ni tali légué nawet bi mun nga romba fi 2 days back or 2 weeks back nga ñëwaat ci nawet bi nga fekk fofu mu ngi am ay potholes ñoo ay park par yi potina so lolu gis nañ lolu accident yu bari am nañ ci lolu record nañ accident yu bari façon yoy leen que for example nga ñëw ci tali bi yow yang ci sa lane bi nga gis pothole bi nga sani sa bar bi comme la nekk di daw pax bobu am nga bobu da nga dugg ci benen lane bi bobu daf dé ici problème yu bari gis nañ time nawet bobu tamit daf dé cause accident yu bari so li nga wara def yow so ñëwé ci tali bi nga fékal lolu bala nga daw ci benen lane bi di daw pax bobu da nga wañ sa tank nga hol ndax moto nekkut di ñëw féké na moto nekkut di ñëw nga sani sa loxo nga dem wa su fekke na moto mu ngi ñëw oh yow nga gis ne bala ma jéxal di daw bi dina tassé ak benen moto because yow fofu du sa lane li nga wara def da nga wara am patience nga xaar bobu be moto bobu romba den nga mëna jaala da nga gis yenen koñi comme nga gis park ci digital bi because moto yi bari ñu ngi ñew duga ci park bobu dundé gis yo nga ñew tek fa dara comme nga tek fa pono o nga tek fa hair o nga tek fa banta bu guda pour driver gis bu xamné dafa am lu nekk ci yoon bi ma ngi ñaan yu bari dé def lolu nén tra ñu def fa reflector da nga gis driver dinen ko gis way bobu tamit bari na comme nga gis pa you know driver yi silin ko yo responsible talibi si moto ñi ngi ñew rek diko door so yo da nga bëgga dimbal driver yi so defé fa pono bi o nga def fa banta bi try nga def lo xamné su driver gis lolu dinen ko gis ngeen ko xamné dafa am lu neka si kanam wow so comme mbami fokan wolom ko mastanjaya kuma fojan ko motol minka pan silo kan ni ngo sifal ke da janebe jambol kuntula wala boto landila je ma try nga na indicator soto ñu triangular ones meni kamil lon di silo kan ni panta but na kore silo do nga je modol bi je sa ko sere rol wal ya prefer ka muruba sang ya kela moto kono ni pante ka jambo kuntu e ka landi silo kan e tol lafta wala e ka wole ke dan ka reflecto ni sodo ni yalon ko man bete yan san hakilo to to bake ha muruba sa na faso do but ni panda silo kan ka jambo kunta la yalan di silo ko man na faso do fo aba mol mantora la nyamin comme dunda sama kono sañi driveul financer hakilodo because ikatambi silo do kan 2 days back and I futaje wala lokun killing e murun tananje man dinko min taraje yaw taraje andun ngaje kon na silo be nyamin na betala leno kan ni lafta ka borala feta lendo kan ini moto e benna so ma drive all dan la ni yaw sifaje nyanda min kala janiba borla kata leno nyingan ka bori dinko nyina e hakilo to bake fo moto bukana wala moto min kana fo asutiya tela cause sama ko nga accident jama record wo sifala ko min ka dinko le divert ngata ni nyi moto do e ben waya long aka accident o ka garaw bake so drive all sang hakilo to woto bake bake ni nga dinko je lafta ka borala mbita ma fango min sa hakilo to fo moto bukana wala moto min kana jannimbe futala jannen kanyin dinko nyimbang fabe futala so san hakilo to wolto bake bake serial drive wala
0: thank you so much so boya why kbari ye murubale fore nga amra ko fulolo serero ni murubabu kata ni famo no bari
1: ha
0: a fulo wo fulolo la dalda di ko muruba ha asola wala comme li eso boya ngwa rek lolu mo fa neka bo hole yon bi lele nga am breakdown ñu nak amna fo xamni tamen ama loi bi la ama police ñoo ñu dimbalé wut way ñu ni neen tañ soxor ci suñ bop go da ngay gis ko amni dafa tek reflectom fi waaye driver bi mu ngi daw full speed reflectom mu ngi ci kanam mu ko gis waaye benen moto balé mu ngi ñew mu bëgga dugalanter joxasu ak bobu dafa far sa tojalé reflectoy kay paan su ko defé ki paan nonu lan la fay tégaté
1: lolu bari na
0: ko taxaw ko ko def dem na yonam du ko fay des ifis ko ko sax su ko fekke ni borom am mu fa sax mu waro japante am pour mu fay ko legue legue dama mistake ak dama li mo ko ya du reflecte yu bari mu ngi fi
1: ñaka baye hel rek
0: bo xole dañ de dem rek hit reflecte bobu mu daanu toj su ko defey yow nga dem dohi sa soxla te lolu dañ ko wara setat su gisé nit ki tek reflecto xam nga lolu lu bari motax yeneen driver di jël ay bantak ay hop diko fa def lolu motax because reflecto diga waron na nek lo xamanteni soko teje sur la loi tie dañ la wara charges bu metti su ko defé so gisé sa morom tek ko elega respect ko because ñuni neen la driver bi moko tampok driver bi moko faté
1: so
0: fofu do meuna bilem ken ludut driver bi moko faté driver bi moko mboka so kan ngay bilem kon driver bi rek so don niñ war di baye xel so souré nga gis dara reflect ci sa kanam rek at the same time wañir
1: comme mastan jay balal ma dogma bi daf ma remal dara lo xamni gis nga so moto sa so especially goody so wara fekene nga aga place wo xamni fi even sula indicate ne da nga wara daw like more than 60 kilometers per hour so fekene goody la da nga wara tal sa full light bi nga gis kanam why so gisse so defé lolu nga gis so xamni bi dafa mel comme reflecto ou dafa mel ni dafa am lu nek fofu li nga wara def jarut nga daw lu ba bu bari defan da nga be nga aga ci fi nga gis lolu waye lolu fi lolu daf ñu disturb driver su bu ga daw lu bari mom dafa forcer rek daw mom du de check lan mo nek sa wargal la bala nga overtake bala nga daw lu bari fo xamne da nga wara daw lu bari comme lay ñu né 70 km per hour ou 80 km per hour bala nga commencé di dugal di jaar di daw lono ciagal ci kanam waaw lolu dafa important torop
0: xam nga dafa am yu ñoo wara dundé té ñun duñ ci dé pay xal moy always rek bëgguma ci interroger parce que suñ topic bi du lolu moy signboard because any Ben boy dem either left or right amna signboard bu la indicate ni ci kanam Ben movie
1: deug
0: te bari na moto yo xamne tay so xolé sen driver yi dañ ko def hajane kay way du hajane kay moy dañ dey def fog light instead of full and dim pizza way fog light lañ dey am so xolé bi yow moto bali di ñew amul fog light nga jam ko ko ko du gis ko ko mo na pañ parce que da lu ci sa kaw yam mi ko dur fog lay te ñun daaba dañ dé bu ko hay ki suma lampay ñoo gëna leer non fog lay wala full dafa am boko talé be seen ni benen moto ngey ñew wañi ko koku itam mëna gis ngeen rompanté ko naw bi legge nga gis lampay wa amne dañ sol ndox dañ am ndox ko gisee bu ko wolé sa def dé yelo nik ndox bi ci do borom soko tamé full light bobu non wala nga jam ko fog light ko ko ya ko san té boy duga ci deka bo baye sa hel ci sa right hand side bi dé nga gis yenay tuni deka tabla indi é signboard bula wonne fi deka bi ni la tuda da nga wara daw
1: nangam
0: kilometer pa awa ci deka bi da nga gis ne amna speed bump da nga gis signboard bula ko indiqué
1: so
0: kon as a competent driver amulolo wara jokalantel lut signboard yoyu waye tamé ndax moto bu ndaw ndax troc la ndax poste la ngi pa technique dem na reflector ga daw rek ga jiki gis wañil tahawal bi moto balen ñi ñew ci karam roba yow nga ñew romba ba nga dem dal ci reflector bobu kon lan mo nekkon use reflector bobu amun jeri
1: bari na sax reflector yu bari dama ñu ci
0: dama rek toj rek te nit ki nak moto mom mënu loko wax ne du pan dina pan waye lolou motax ñu ne ñu ar suñu boba nañ am reflecto nañ am stair gas ha nañu defal suñu beltay lolou yep lan pour ñu ar suñu boba kon lan lañ wara def ñu baye suñu hel ñu halat
1: so
0: lila dal nga mu metti ci yow soko dalé ci keneen dafa metti ci mom
1: so
0: kon nañ baye suñu hel ci nelobit because legge nga gis jola bo xamni wata sona yaram yeb bañ mu gementu koku boko jame fokk lay rek mom jaxlen dafa meti trop te lolou nak du ken ñun ni len rek la ñun da fofu do wax ne police bi motax mal tal tay do wax ne suba client do wax ne lenen yahula te alabi you know lu ne kam mo meuna gene ci digi alabi tamen ñew ci kaw kan ya ngay gis bay ala yi mbam ala yi non yep te de gis nañ accident yu mel non du je mbam mo la tan ga tuga mu dugat ci sa digante track road bi ak sasi karam bi doto mu na kof sa bar bi ngay duga ala bi dem nyaay bi indi ga problème so kon nañ wañi speed bi liñ mëna wax fofu moy ñun wax mo ñu war ñu ngi tok di wax nañ wañi speed bi téréwut ñu aga fu ñoo dem nak waaw té mo accident di may wañé ko ci déka bi rek nonu jamar di gëna paré ci suñu déka bi
1: so
0: mo ñuy wañi fitna bé problème bi ci déka bi rek mo ñu civilisation di gëna duggal ci bi déka bi wayé yépp suñ ko téggé ci ay sagandé ak ay xé ak ay maté ay ma xam ak xawma li nga xam woné ko ci ngal fi ngay dé nga xam woné ko ci sa moto bi yow bi nga tok waye bu xaar bi sa morom def ko gasu ko xam woné ko yow ci sa moto bi ngay def fofu lañ xamé né yow da nga xam waye su fekké da nga xam be par yow nga jikay ya loi ele keneen def nga diko advice lool ko di yow sa advice bo am ndem nak jikke ci sa popa ya mi sa bo jang ah dega ñun ñoy yépp wara moytu dimbalé suñ boba waaw eb nga heavy duty yeneen yi dañoo eb be def carrière bi mu fess dem dem ci kaw nga xam ne soo breaké sax muy balance nga topp a guddi gi yaa ngi soona nga dem ba certain way nga ne yaa ngi nga gémente lu nekk mun naa yow foofu kon ñun nañ waxtaan ak suñ booba ku nekk na jël xelam bi waxtaan ak sa booba sa booja ñu wàññi coow bi ñu toppa coow bi tam wàññi ko ci ñun loolu laa gis waaw na driver yërëm suñ seen booba askan bi police yërëm driver bi ak askan bi ñu nit ñu yërëm driver bi parce que lu ñu dal ñu ne nañ oyu police bi soo gisuma koy dem gisuma koy des
1: soo
0: bés bu ñu jàqee rek sona rek ñu nit police bi la jàqal koy jëli kon ñun ñëpp ñu ni neen mun nañoo xelalante daal mun nañoo dimbalante tamit sa booja
1: waaw comme li nga wax ne loolu la driving moom bàyyi xel rek la foog nga bàyyi sa xel soo nekk driver nga nekk driver boo xam ne du dee bàyyi xelam kooku du driver waaw so comme lu ma nekk di wax rek nañ try ñu am good resting ñu am good sleeping tamit waaye doo mun a nekk di dawal moto especially yu dee daw long distance journey bi nañ try ñu am nelaw bu baax ak rest bu resting bu baax loolu dinañu dimbal trop waaw so bul wax ne bàyyi ma daw fii ma gaaw man suma moto bi dafa gaaw non jarut comme li nga wax rek loo daw daw oo soo ñàkk a daw fi nga dem da nga àgga foofu so nañ daw ndànk rek moo gën so da ngaa gis ñun yëpp mun nañ àgga suñ destination bi kenn du am problème non waaw comme lu ma wax rek léegi yeneen accident soo gisee da nga dee xalaat ne mbaa nana driver bi mu ngee nelaw because doo mun a understand kii naka la tampon bi ak nekku de dafa ñàkk a break waaye soo ko jógee nga xam ne kii mu ngee nelaw oo dafa soona fekkee na mun loo gis si kanam bu baax yow war loo daw su fekkee na sa lampa yi baaxut yow war loo daw soo soonee war loo daw soo bugga nelaw war loo daw yooyu yëpp da nga war a taxaw nga am sa boppa da ngaa gis nga dimbal sa boppa nga dimbal oda road users yi yeah
0: comme niñ koy waxee rek léegi comme niñ ko dee defee rek niñ ko baaxoo di defee ci bés bu nekk mooy ne suñ waxtaanee 30 minutes jox leen 30 minutes tey nag xëy na waxtaan nañ 40 minutes yi waaye dañ leen ajo ano next 20 minutes yi ngeen koola si ngeen kool doole ñu yokkal ñu ndax ñun moom suñ xel yi motut ba pare suñ liñ xam rek loolu lañ mën a wax yéen yéenañu mën a yokk idea yokkal ko suñu nawle yi suñu moroom yi su ko defee ñu mën a def ndànka lu suñ ko defee rek ñu mën a am jaama ñun yëpp kon nag mën ngeen a ñëw ci 70 50 547 70 5 0 5 4 7 su ngeen jaaree ko da ngeen ñu mën a yokkal ci suñu waxtaan 70 50 547 70 5 0 5 4 7 Mr. Boya ñu ñëwaat ci client yi because léegi-léegi client yi dañ am ñoom it dañ ci am seen responsabilité xam nga ne driver su lay dawalal moto léegi-léegi te nekku ne yaa ngi concentré ci sa mobile wala nga nekk di wax driver buy nelaw yéen ak client yi dañ ko dee xam au moins ñeneen ñi de ñam na ñoo xam ne su ok ñu jër fii ci line bi
2: incoming call
3: allo
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Ma alaikum salam. Tour bi ak fay wote.
3: Jay mon la bay danga.
0: Chum.
3: Ah kubar ma ngi deug sen waxtan bu baakha ba.
0: Koku moy coordinator.
3: Mon ma di film coordinator of Gambia National Trade Union. Ma ngi ko ron la neka.
0: Chum.
3: Fay li ngeen di wax yeb deug nako.
0: Ah kay. Kon yokal ñu ci.
3: Legui na am lu ma len ci yokal tout rek. Dama ci amal rek.
0: Bisim sa sa marché lay soxla ñu ñew
3: xam nga ñun yag nañ ci liggéey bi
0: xam nañ lolu
3: parce bo xolé depuis 19 man depuis 97 depuis la am nañ ci
0: waaw
3: depuis tammi mahodi
0: ha kay
3: avance yow
0: waaw
3: may out lañ ci awma
0: aha
3: nikul ñew
0: aha
3: nikul moma jox lañ ci
0: ok
3: nikul jé na fa rek essay la mëne ñew xam nga lolu té yag na de
0: yag na de
3: yagana de lolu tere
0: waaw waaw kon de war nga ñu ci mëna wax dara
3: waaw ñu ngal police yu ñëk yi
0: aha
3: waxuma police leñu de police yu ñëk yi
0: yu ñëk yi ñu meloon
3: dañuy baye xel driver
0: dañ daan baye xel driver de
3: xolé ñu gis driver bi bu ya nga xawu tim hmm ñana hey pagal fa
0: waaw
3: ñu ko driver nañ di insurance da jox la ñu di le sa time
0: hmm
3: do ko am 5 minutes sax da ngay dal sa bokk nga tuddu nek
0: ci ko defé nga nopalu ko alay ko ngou
3: ko tan bop da ñu nekk ni image ci non les pas
0: hmm
3: te police yu duñ daan jangale ay police lañ yo xamne dañ leen jëlo re nekk ay jang kat police légui wa police légui xam nga comme do ñu bo sampé rek ñu la demal bo sampé rek ñu la demal
0: han
3: duñ la baye xel non non duñ la baye xel
0: kon sampa ba dal lañuy sé
3: waaw way fi nga julli yon daw digante fi ci daw be mali ci daw ay bin conatri ci do digante fi ak pass sax amul long joni
0: waaw
3: wa ñu fi time la amone long joni nga xamne da nga jotté banjul 5 o'clock ci ngor
0: hmm
3: nga duga passé ay 8 o'clock ci suba elek
0: hmm
3: tay bobu sax nga do wax né long joni parce que amul yon yon amul
0: ok
3: way lima bëgga xamal moy parce que légui ma ngay ñëwaat ci nit nek koy
0: hmm
3: politiciel bopa yo yak sama boss bobu tofo ko sama boss fa de
0: deguma
3: ci nga nekkal fofu sama boss bobu nekkal fofu
0: waaw
3: na wax ak naka unitam bi
0: hmm
3: dan auto bo xamne day jodé balu di daw di dem passé wala di gëna dëkk bi
0: hmm
3: na metto mo am respecto ci kanam ak ci gannaaw
0: waaw
3: ay tek xop ak ay tek xop lolu dañ ci gëna bobu time bobu la won lolu won at yi re
0: Mhm.
3: Waaw, légui civilisation dafa ñëw. Légui réflexion lañu gënë.
0: Waaw.
3: Dégal ben ci gannaaw, tek ben ci kanam. Auto bu jogé mo xamné ni la, auto bu jogé na la ñëw.
0: Mhm.
3: Té police tamé ñuy bayyi xel auto yi nga xamné ñoy daw guddi.
0: Waaw.
3: Auto bu ci neex lamp xamné la.
0: Mhm.
3: Auto bu ci neexul lamp tamé xamné.
0: Waaw.
3: Bu ci neex lamp xamné né ci lampam bi neex.
0: Mhm.
3: Bu ci neexul lamp ñu lay paga. ñalo buñ ko defé accident du am do
0: waaw
3: su nekk yalla ak yonenté ba ben stop do am ben accident du am ci man sama gis ci sowa wone parce que man ni damay dawal mo do wax té lampi neexu damay togg police mo buti bu lay fo buti dañuy joy parce que yenen auto yi ñoo di ma jam nap di ma jam pool waaw moy lolu ba paré auto yi nga am tam dañ am réflexo ah dégal ma la réflexo naka lay ko doyé nabu mu lèr bobu naka lay ko doyé wone
0: fog lay fi
3: fog lay
0: waaw
3: war nañu setti ay biram de fogg lay pour animaux la fogg lay du pour auto yi ngay tassel
0: waaw
3: fogg lay pour rabbi ci Allah bi la
0: rabbi yi nek ci Allah bi
3: rabbi yi nek ci Allah bi
0: la so ñewé ba ci forest yu lendem
3: waaw
0: wa nga xamné fi mom dafa di
3: fi forest la wa xarama tal sama fogg lay nga am lu gënal nga ma lay gis
0: waaw
3: way driver dañu soxor de
0: wala mu taw taw bo xamantene ya ordinal digante fi ak
3: lolu la
0: sori do gis
3: ben bi la rek
0: waaw
3: way legi driver dañu soxor fokk ay xamé yu dawlé dañu taw sen fokk lay ni ko ci fokk touré fokk lay ni xappé na ba taxo xadu ma rom xam nga lolu yépp soxor la
0: waaw
3: ni la ñuy def ci ko ak sen fokk bo ñu do na fokk lay ma tammi ma jéggu né waaw ma tammi ma do na la sama pool ni ñu ko fokk lay bi mo ma uppa doolé
0: manam dal ngeen di gangante
3: waaw ñuy gangante
0: def ko bu jola bi rek
3: aha moy limaxim
0: ko ci gëna mëna fi ci garab rek
3: parce yi nga xamné dañ am fogg nay ñun gambia fi amul fi animo de
0: bari wu de
3: dim lañ am ak tool
0: ñu néni sa ala bobu de gi tay amatuñ ko de
3: amatuñ ko auto yi am fogg nay nañ faxal fogg nay ñu gën ci yoon bi parce dañu soxal ñeneen ñu ko di nota ko xam bari wu
0: ja jëfati wu
3: waaw nga jappale ma rek ko yalla tax
0: jere jëfati
3: nga wax ko sama affaire tamit man tamit bu baaxa baaxa baax man ci seen gannaaw tay man ci seen gannaaw ele seen programme bi ñoo ko commencé man leen di teggu
0: gërëm nañ la bu baax sante la way tay nak tay mom deluat na ci sa tay degat na la degat na la
3: jere jere jaay
0: jere jere
3: jaay ni mo sama boss mo ko netto gal nonu
0: kay thank you glad you go fa
3: waaw nga jox ko ci wax mo ci dara waxtaan rek ci yalla rabbi wax
0: jere jere
3: jere jere way jaay
0: santan gërëm ñël nako koku di Mbaye Jangha di field coordinator of Gambia Workers Union wala Gambia Trade Union Congress ci union bobu moom itam union bu fi yagga la ñu ko gërëm diko santa ñuy war rek né ni rek la kon ñeneen yépp ku ci né mën nga ñëw ci 70 50 547 70 50 547 kon fogna bo jang xawma lan nga am ci waxam yi lo wara mëna tontu ci lool
1: waaw lum wax rek am nga ñoom am na le driver keba
0: bu ñaaw sa
1: waaw driver keba yu bari ing de bay sen help ba ci traffic bi waaw so dama de bëgg sa
0: waaw bété rek ñu jël ki ci line bi rek ci 70 50 547
3: assalamualaikum
0: maaleykum
3: salaam wala
0: tour bi ak fay wote
4: mangi tudd Ousmane Ndour mangi wote ci hotel bi right now
0: Ousmane Ndour
4: waaw dafa am benn question mo bëgg la ci
0: acha su fekke xam nañ ci dara
4: inshallah so tax pani insurance do bëgg xam lan moy njëriñam because gis nañ ci su nit amé accident insurance company normal di ñu lay nango compete ci so amé problème ci ko tal bi police ci nga gisé rek ala suma insurance and then you know so ko amouté is another problem second question bi moy tinted glasses yi tinted bu nga ci moto yi amna yu ñuul amna yi nga xamné ñuul dafa xawa light ñeneen ñi dañ koy def full naaj bi
0: wa
4: lan moy difference bi ak lan la ci lu wa bi wax is it okay pour nit am a light tinted ba fay du am ben issue ak police wala lu wa bi nagul any tinted lu la bu wona leal ko please
0: okay jere
4: ay tapo sen program jere ñu jep ay so interested
0: yo mon nga deglu
4: wa inshallah
0: pour ko bi dina am lu ci jokar ñi li ci dess nak suñ ko xamul ñu nit ñu dem li ci kelibay
4: inshallah jere
1: jere ala ki serer la
0: la tena lu am solo
1: wa am lu mu wa ci insurance bi ci wali insurance du mamuna sori waye hab luma buga pour mu xamne mo ci suñu loi yi ne moto yi wara daw ci fi da nga wara am insurance bi so lolou mota police suñ la stoppé ning la laj insurance bi waye so waxe ne third party insurance yoyu so amé bobu dafa melni sa moto su amé accident yow sa moto bi su yahe fofu insurance bobu covered le sa moto bi you passenger yi nek sa moto bi insurance bobu lol la
0: cover
1: way do sa moto bi la bobu moy third party insurance bi wow so way comme luma bëgg mu understand moy loi Gambia bi si moto traffic ak bi mo fane moto bo xamne dafa wara daw dafa fokk nga am insurance ñaka am insurance bi da nga yaha loi
0: waaw ñu jël ki rek ci 70 50 547 allo
5: salam
0: aleikum sa wañu radio bi touti rek te nga wañu
5: ci nimbar
0: ak contact sa
5: touré serekunda
0: jumala
5: touré serekunda
0: touré
5: yeah
0: uraro beñadi
5: kularo bujam program ko maata baaki baaki
0: ma sha Allah a canga wa
5: yo ngal kondum baaki baaki ngal bojam kondum baaki
0: baraka baraka
5: ah aga bem poder reflectolo ko anda mira la baaki so ko ni sama ko
0: aha
5: gon dolfo ko bona am passé ngam motara moto pantal bare elam panu dol beje maybe si tarano je yadi da
0: ah
5: yo bat panu dol beje nin joran net nya de bita mengi na do beje ni moto abandono nya ma je e buka ay fam badan reflecto kula yo ntolvo boss drive ni wono ay trail ban wonte would have been something so police on the fee nyanta kudo jube la jam mol men ka moto borndi abe jar la fayla lancino ni e ka reckless driving ke baake kale la lancino tala lese ni ka moto borndi me alonko ala tono siara ni aje ko ite ka tu reckless kala yela lancino tala ye jindi pour imari ci hakilo tu dal okay ni kuma fula nyaw menti obita daming olem fonko di traffico e fonko a todo transport kadungalon kabire isanso la fata sai karkilim flashile yo bari tariful man findi adun always aka question kolti motol kono dol bije men yalon ko paso mu 13 dollars ti wol kake 15 di mol ko understand men be 15 wol kake 20 di mol ko understand bari to la ma fola ni kata around bacalar area ikaje from 30 dollars to 50 dollars every time nal goto moto kun wol kake songote passenger fon sa boko natal 10 dollars la pa ba 20 mumi asiata so ajube 30 dollars yebo 30 yes jombieta 50 so akake problem mol so malon koy ba auto concern ba gos kabrin isan so la fara ni sante ma ay calculin ci le fomen siato yo ba tarifo mam findi drive dol beje wol fon le ka tarifo di mol le fon le so always idu nda moto kon akake songolde ba jola len ta jola fo mo yello ya fo bal murul dal bodo dami so wolé mo na contribution dal
0: baraka
5: baraka baraka
0: mi sa bojang ya mo ya yemen bo
1: ya yemen fo akuma ya ta baake ya a jeni tarifo la kuoto nim paso manke menti drive oli ya
2: okay ak
0: okay ngañum fananta hello
6: hello hello assalam alaikum
0: wa alaikum assalam
6: nayen def
0: ñu fi rek tour bi ak poy wote
6: man amat la tuda may ko le salaji
0: salaji amat ma nga def
6: wa c'est programme bi mom deug la baxna amna njeriñ waye amna luko gëna amati njeriñ
0: do
6: xamne ni atéri pass bi gaay di driver di yok num len nexé
0: waaw
6: so waxe ñu ne gasuel dafa cher gasuel yokka gasuel taxna suma yow nga yokka be 10 dollars 5 dollars niti day wara xalat tamit yow sa liggey salaire bi everyday nga wara pass 150 kon lo jarul ngay dem di liggey liñu wara wax lolay wara atéri pass tarif bi dafa wara geena way every traffic bi wax nañ ko waxati ko li am important moy ñi wax ci pass bi driver yi di yokka dafa oppa it's too much gasuel bi ling ko yoko yoko yoko fo na bi ng ko yoko lo opa 10 dollars wala 5 dollars
0: okay
6: ha dafa sar dafa re salaire bi melu nonu da nga gis mu nga xamne ni mu ngey joge be bori tanje wara dem banjul liggey lolu pass bi ñaata la dem ak ñew suba ngone everyday lolu soko gene sa salaire 5000 3000 nan mo fa de kon jaru ngey dem di liggey control lañ wara def dañ wara liganti pass dekk bi amul control ci lu nekk nak
0: ok
6: lu neex rek way def yep police ya ngi tok di setan
0: ok waana jere ah waaw santang gërem ñel nako way ndeysan ah lu metti rek xamna ne dañ né police waye fokk na bo baye sa xel ci kaw talibi bu baaxa baax comme ni ko waye police bi da ka ñu dox da ngay gis prise na police ñu ngeen ñandi ngay gis fa sax ñu ngeen ñandi police ya bay ñandi ci pass bi dafa metti ci ku nekk
1: pass bi ñu mo wani ah waaw dega na ko lu mo dega la dafa metti ah driver yi war len yo ka pass yi sen bopa su fekke ne area bobu pass bi nekut lolu waye luma buga niti tamit understand moy gis nga ku yo ka pass place nangam bo xamné pass bobu nekut lolu comme for example Serekunda Sukuta fekke na tenda la sila driver bi charge more than tenderless bi tale ngeen involve police because lolu sa neku traffic offense lolu criminal offense la cause bobu kitina way lolu su amé kliani ak driver yi o apprenti di commencer di hulo ci biir moto lolu sa bahut bobu mun nañ cause problem mun na ta driver bi sa lose concentration bi because of sen chobi be mu dem am accident so luma buga ñaan ñun ñu dé use passenger vehicles so driver bi yoka pass yo xamné pass bi nekut comme luma waré féké na tendalas la mom mu yoka more than tendalas tala rek ngén agricard ngén report ko ci police wa yeneen ñu ngi wané pour yeneen ñu ngi wané moto amul nén ko fay rek you know lolu tamit problème la
0: té
1: police duñ mëna xamné yeneen ya ngi cho ci biir moto yi mbiri pass fokk ngeen report moto bi ci police way lu mu war rek dégala ñun yépp dinañ try ñu join hands to jeda ñu try ñu by façon action bob way comme ñu néna lolu sa neku traffic offense lolu criminal offense la any driver ku def lolu trailer rek ngeen report ko ci police bi so ko reporté tamit ci police bi trailer ngeen police fekk ne mune dafa soxla sa nomba o dafa bëgga jël statement from you trailer rek ngeen nangu da nga gis ngeen mëna dimbal police su police yobu driver bi court yen ngeen neka seda pour ngeen mëna xam naka ngo way nga complain ko ci police bi police bi soxla dara ci yow moy maybe sa nomba pour nga neka seda nga wa dédé duma ko mëna def waaw so li daga dafa metti dal dafa metti waaw
0: et so bo jang koku lu mu wax ci passé ku neka xamna pétrole ak essence fu dé jogé
1: so
0: problème yangi am essence bi def dé yoku tay élève mu gëna yoku waat one week rek yokat na tarif bi mënon nañ ko gëni way tay biño def tarif bi $15 suñ né ñu ngey gëni ta tarif élève ñu war ko yokat lolu dafa né car because biño yokat pass bobu essence mu ngi ci won ñaata $112 kenn ñu ko yokat dañ ko yobbu yobbe $120 ñu délu wañu war $5 mu né car $150 so avec bi mo démé non lay ñëwé li chain work la driver is sen bobu duñ dé tok yoka pass ana luñ sa ca ci yoka pass
1: waye Mr Ndiaye
0: balam malan waye nak suñ time ba ngey jé ala ma jël ki allo
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
7: ma Michael di la ci affaire tinte bi legui re parce que dafa am lu ma ci jaxal be legui
1: wa okay haral ma wa thank you
0: haral ñu ma fofu la ñuy teje parce que time
7: bi wa bu nga ci bi dal leral bu ndaw parce que xam nga dañ ci day charge da nga wara fay ful am tinte
1: wa
7: so legui ma lu ma ci jaxal moy su neke dafa am say bo xam dafa am lu mu bëggon ba ci moto mi nga dafa tinte ba fa re bu dem fay
0: wa wa
7: so legui gisuma ci comme rationnaire bi dal so foguma ndax nit vote na fay ful tinte although it's good sun police ñuy taxaw di check tinte ci biir but foguma na ni vote na fay parce que say mo mën na fay any amount boko la just pour mëna ndu ba dara ci moto
1: dega
7: so lolu moy suma xalaat
0: borom wa xalaat bi kay mom wala
7: wa
0: yaw nekku lo jola
7: dede ba téré la
0: jola da ay la am na ndam dede
1: waaw waaw tinted mom tinted mom luwa gambia mu nek tinted war lo ko def so ko defé sa moto neka light neka dark one bi da nga wara fay way lu mu hani dafa important trop so lolou mota suñ kalifa yi yu dey jox tinted clearance bi tuniti ñew ku bëgga fay tinted clearance bi koku dafa dañ ko wara screen bu ba so hawma nek ma di ligue area bobu waye su fekke ne gaay nekun di def lolu dafa ba pour ñu def ko cause gis nga sere bi am nga sere li sen bop def de ba gis nga ki luma mën na nek sere ko xamne dafa bëgga transport dara ah bobu jarna mu fay lu ne so waye degal nak to be honest lolu kay lolu how man da mumfa waye dina ko find out nda you dey jox a clearance bi nda ñing ko dey inde screen nit yi ba ñu xamne ñing dey bëgga tinted clearance bi so suma last lifin mi ma advice driver yi moy ñi duganen si nawet bi nañ try ñu def ndanka suñ bëgga daw a Paris bul jarut nga forcer sa bopa nga dem am accident lolu bahut nañ def ndanka rek so gisé pa nga def ndanka so bëgge daw pa bi nga daw ndanka nga hol sa kanam bala nga divert pour daw pa bi jerejef
0: jerejef Mr Bojang comme ni nga wax rek yen ñi laal pass yek yoyu dinañ ci ñew xamna
1: next week mo
0: di programme bi c'est pas ñi ngi focuson ci course driver bu sona wala driver bu ñew tay lolu mo nekkon topic bi ñuy duggal ci pass yi wa dinañ ñew nak ci pass yoyu ci besam dinañ indi tam nañ nak ko xamne bokana ci transport union ñu mën na léral naka lañ waxtané ak nguur ci wali pass yoyu be ñu xamne li deg li moy dega la le moy dega way liñ mëna advice nit ñi tam ci pass nañ bayyi di wax né moto amul nañ leen jël town trip ki ni ñu fop ñu yëp ñu flop ngeen yokal driver bobu pass mu yobu leen sen yokka bobu ngeen def bobu nonu kérok ngeen encourage driver yi pour ñu yokka pass be paré chain comme lima doon wax chain wok la ndax nguur lañ day waxtanal bala ñu yokka pass nguur bobu xamna né ñi pay pass ay sumay liggéey kat lañ ñu ngi leena fay transport alawas naka lañ fa tolu fan lañ fa tolu lolu ñom ñoko mëna waxta ndax salary amna transport alawas amna ci transportation bi nak fofu la transport alawas bi nekk fofu lañ mëna waxtane waye gas well bi di yokku tamen dafa am fu ñu yokku ak ñukoy jaay te ñakoy jaay ñomit sen profit lañ fay out motax mu metti nga si tamen driver bi momut moto bi ñu ko jëndé 1. something million wala 300,000 dollars wala 400,000 dollars yeen client yoyu yena day jënda jox driver bi sas ko nak lan lay wërsé pass yi dafa ser du gas wel rek pass yi ci bopam mo ser tant ta moto dafa ser lu nekk mo ser ngan baral ma suñ programme bi ciéna ngén baral ñu rek bé next week inshallah wala bé sondé waaw so insisté dina la jël waye it's my time to fajé tak waaw ok jëri ci so su ko défé rek ñu xamé ko non rek tay mom ciéna yalla nañu yalla yobbu bé alarba bi ñew inshallah dina ñew waxtaan ak yeen ci lolu di mastam bobu mom def dé yaga dem ko day def 95.3 def day mona nek a 12 o'clock dem be 3 o'clock 3 hours la am bobu tam mon nga wa watan lu la ne te ñun yep tublu wuñ ci lu yaqal nañu defar ñun yep ñu xamne li ñun ñoko mo ño suñ bop la ñoo defaral ko defé nek gis ne dañ ci am jeriñ jere gene def ci deglu
8: Gambia, some things just move different. FSL brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any FSL